0: sa don sa to bo jong o don sa to bo na wo to jong
1: amaka na mi ti wa na ma ye ko amaka na mi ti wa na ma ye bi
0: bude chatre chatre

0: na kwaye kasenze akwanya wo homa ho se ne ojiwo
1: amen
0: se uye di boye ni na oba nsuzo obaji ade bonye fo
1: that's right
0: to bi nyare a ohia yaresa
1: dabio
0: na babo se yeguzo wa mama wo mo mo nyare oba ma ayare fo
1: yes sir
0: to bi ye trini ni a ohia se obi ji no
1: dabi
0: na mum no oba ma di boye ni
1: yes sir
0: a ohia jifo
1: thank god
0: di eguzo ba ma me ne wo ndana ju ye pese ye ka de sesa wo ye echira wo ene se yesu kristo woman
1: amen
0: Chinidi.
1: Amen.
0: Na ubenya nkwajie.
1: Praise ama God. Okra. Hallelujah.
0: Tuasuma miya.
1: Na mwere maa wane no enam no ato tori mum.
0: Na mwere maa wane no enam no tori mum.
1: Nye jina ho.
0: Aumu yinu diya mubaye.
1: Wati nini enini diye.
0: Umu tini no.
1: Nansi wa hunu ubiara.
0: Umu hunu ubiara.
1: Na solo sorry free nem.
0: Nesu. FM. Sorry.
1: No buye na nino.
0: Ubuye na nino.
1: Wa hunu hei.
0: Wa hunu bibiya.
1: Nesu okra nensa.
0: Afidi wa hini fweni.
1: Nesu kwa Damasco. Tumi bia shia no
0: sa
1: na nansa ano o na o hunu ade
0: sa
1: enso onidi na onom
0: sa
1: osuani bi wo damasco
0: osuani bi wo damasco ni dindi ananias
1: urade ka kire no
0: ene urade ka kire ananias se
1: odi hunu mu se
0: ewa ni so odi hunu mu
1: ananias no se hwe mini urade
0: koso
1: ene urade urade ka kire no se
0: ene urade ka kire no se
1: ko bro no a wo fre no trodo
0: o kire no ba bi poti ya onko
1: na kobisa obi a wo frɛ no solo
0: kobisa obi a se frɛ no so
1: a wo frita so no
0: a wo frita so
1: a kire kwan a wo yida
0: ɔno na kɔwe hwɛ no
1: na hwɛ ɔre bom pae
0: sa
1: na ohunu ɔbare ma bi a ɔde anani a ne sɔde hunu mu nsɛ ɔre ba ne nkyɛn
0: sa
1: na ɔde nsɛ ato ne so na ohunu adeɛ
0: sa
1: na nani a bua sɛ awurade
0: awurade
1: mate ɔbare ma yi ho
0: asɛ bema wei ɛna me nkɔ ne nkyɛn Bema we na mefa asampa ti se nkon ho unnim ne bra na unnim suba ye owo mu otan ejidifo okumbi obrubi ochibitu ofiase enipe ti se na wo suam na oho na ayedin ama ananias se obeko na ezu simbezem ka jose diboye ni zu nti na kristo baaye
1: yes sir
0: ana nwumre ye wa hamaw so awurade edo awurade pese wo je o awurade pese wo siesie o
1: amen
0: awurade pese wo you free boni nu mu
1: amen
0: no do ba tini ni ye mu
1: amen
0: o you free ni mguasie mu
1: amen
0: no do ba ni mu nya mu
1: amen
0: o you free nkuguo mu
1: amen
0: no do ba ku ni mu die mu
1: amen
0: o you free ni mguasie kasi eda o so no me o you free so no di nsraba
1: my god matio bare me ho asem afini pepebrebe anu mu se What the bonny pee a ye a hunty for
0: a woman, because I read the bumman the boy for the poor ye the boy ye ninty, and was one and yet is on corner
1: hall,
0: and that ye bow or so.
1: Yes, sir.
0: Ya bow is a catchy.
1: A bobuano,
0: ya bobu one, baby, a wooty if ye are honey a walk. Uti and idia, and yes, on chai any a walk.
1: Cassem,
0: ye there are some pines soon and am.
1: That's right.
0: So, ojifobia ba.
1: Hallelujah.
0: Only Jesus Christ.
1: Yes, God.
0: Ojia de boya for.
1: Hallelujah.
0: Adentifi. Omom de dem fitire.
1: My God.
0: O do omo be fie.
1: Yes Lord.
0: Omo omo ho aye fi no.
1: My God.
0: O chi omo jare omo.
1: Ah.
0: Omo omo da bora so.
1: My God.
0: Ya tu omo achine no.
1: Praise God.
0: O siesie wo omo.
1: Hallelujah.
0: Ena na ju ye wo dum bre.
1: Amen.
0: Eya won kwaje bre.
1: Amen.
0: Ananias. Ani asma no. I wo de boye ni po. So onko kan sam pa bi enchre no. Na Ananias ko ya na wanko.
1: Na hayu so wanya tumi afri asofo mpenimfo no nsam se. Onchire wana obo nudin ni nyina.
0: Kosuma me.
1: Ana erede ka kire no se kwara.
0: Ko
1: kwara.
0: Ko
1: na oyini ajumadie a mayi no a. Obeswa medin akwa me.
0: Obi tie ye oyɛ defo pa. But wonim. Obi tie ye oyenyame juma eni kase ansu wonim. Obi tie ye abusua no mu ye yi no as a breadwinner ansu wonim. Obi e tie me awurade ahyira no ankasa ansu so onye dai
1: wonim.
0: Na mo no obobra bia opɛ. Na so nyame no ohwe o no hu sa na obefrɛ o
1: yes lord
0: po was it da bi o ye diboye ni na so no we ya de bi so ma hu na ne pa bi wo ne mu
1: that's right
0: me beta me ka juro so won se won nwe sa o
1: yes sir
0: me ka juro je se nwe sa
1: da bi
0: en sai sa
1: da bi
0: cha na cha
1: aha
0: emuwe
1: hallelujah
0: adum bi e ba o
1: my god
0: so ji adum nu tumwa
1: my god
0: e no ma nyina ba sa
1: yes lord